now laughing kiwa kojumo money be gbogbo ti tin gbo ikoni alaluba rika radio 103.5 fm loni ojo keje ninu osu kejo odun 2026 oni ojo friday ojo jimo won gba ladura wi pe jimo oloyin jimo alayo ni yo je fun wa bi ogo tin je ti olorun a o ri opolopo e a o se opo e laye laye ninu alafia ikoni radio 103.5 fm mo wi pe adura ni gba beni agbara ko kosi ba se le lagbara to kosi ba se mo se to kosi ba se dara to adura gangan ni koko mo wa ngba ladura bi pe gbogbo adura eleyi ta ngba ni koko ati ni gbangba na ni olorun ba yo ba wa gbe ade le lori yo fi ade si yo dahun si ni bayi ti ago marun koja iseju marun to fe lu eto adura kono ni awo lanfani lati le darapo mo lati enu prophet victor akinyosoye aka ayanfe jesun baba ori oke itusile ti mountain of deliverance prophetic ministry ni paradise bus stop off ikotun road idimu lagos state olori eto akoko itusile awo gbe titi di ago marun o koja ogun iseju awon eto adura lolokanjo kan mi na tu wa nbe lara e na ni turning points lati enu oluso agun ti ofemi emmanuel iyun lati ago marun abo si ago mefa o to wa di pe a o koja lo si ori eto inje ti gbe bi ta ti ma se atupale awon iroyin ti o lo kaaki ojojumo lewa ni a o ma so gbogbo awon iroyin ti a o nje ke tin yo di si lati ago mefa si ago meje wa nkan fidile o atutuji laaro toni ojumo ire ayo alafia na ni yo je fun wa oni bayi ka lo darapo mo woli ayanfe jesu lori eto akoko itusile lati koni radio 1 103.5 fm.

0: mo ki gbogbo eyan omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati mayi radio yen kuro sa mayi radio yen kuro ma aro mi si o sa aro mi si o ma farabale ko gbo mi laarin 15 minutes ti mo fe fi soro yi oruko mi na ni woli ajirere Victor Daniel aka ayanfe Jesu ti gbogbo aye mo si babori oki tu sile kini se woli toluwa ni ki wa se lori afefe leni Oluwa ni ki gbadua lori iku akobi iku akobi iku akobi mo ni Oluwa kini idi eni ba leti emi ni ko gbo Oluwa ni omo mi e tete ma gbadua ni ki awon eniyan ma gbadua lati osu yi si osu meta si ni ki awon eniyan ma gbadua ka fi ogun iku imodibu lori akobi omo eni kana ma gbo mi eni to le to li otomo tomo to lo digba to ba fi oku akobi da e loroko ohun to jawo iru eda be isakusa ni won seran labati o angeli ti o laanu o ma se mi eni na pa lojiji odaju abiamo to lo ma fi ku omo da e loro iru odaju abiamo be won ma siku e leni in the name of Jesus Oluwa ni ki lo si ori oke mesan leni pelu awon prayer warrior mi ka lo sori oke mesan leni Oluwa ni osu meji ni ki fi gbadua lori iku akobi fun awon abiamo mo fi pe mi be gbogbo eyin te gbo mi wakati gbogbo eyan lo ma pe mi pata iye te ba se Oluwa ni mo gbodo gbe ko gbogbo yin leni ma wa ma sure fun e pelu ma je mo ori oke mesan ta fe de a ma wa ni ori oke babalola ni oduowa a ma wa ni gboniyin ama lo sori oke ede ama lo si aya monte ama lo si ori oke koyi be ni ori oke mesan la gbudo dele ni a de gbudo pada ni arola mo fi pe mi be gbogba bi amo to gbo mi wakati un ti mo ba ti ni ko se lori afefe nitori awon mo re tele o fe fi ri awon mo re bonu ma je mu ipe mi lo ni mo wa gbadua gbogbo eni to sanwo emi awon mo re Psalm 35 ni Oluwa gbogun ti awon tin gbogun ti mi eni to sanwo emi awon mo re angeli mi ma gbogun ti leni in the name of Jesus kin to gbadua fun en je koko de yaroke inu e ri lati fe mu prayer point jade je koko sare de yaroke ko ba mi se kankan ba mi mu iyo o ya da sinu inu pocket do mi sibe gbe si egbe radio bi ti mo tin soro yen toro ohun lo ma fi we fun awon mo re awon mo ti o ba si lodu e wa ko picture won sinu omi yen be ni oni se wuli ta fe se je koko de yaroke na kasare gba won eri ni kukuru engineer mi
1: ni December
2: ko ni mo we
1: ben
2: dana mo we
1: na are po ogba yi
2: o ka ni
1: o mo yi radio la ran ojo yin ni December o wa ngbo ti o wa ngbo program yen pe kon so ore 550 oni iloyinbo la won fe lo sugbon olohun ni pe ki awon ma lo si travel pe kan do ni Nigeria pe kan gbadua fun awon odo bi mo se wa gbon mo kan pe kan na mo mi e to wa laarin iwo kan pe won ni kan so re 550 won de fe ka san gbogbo eyin omo ti mo bi na ni ka san ore yen awa san o kan send e si mi ni o se send e si mi e to joko nbe yen la ba ni ka wa lo san awa lo san ni POS a wa pe lati titi gba ton gbe ba mo ladua mi ti gba tori won na wa nu program awe ni igba yen mo ladua mi ti gba agenda bi omo to wa san ore 550 awon mefa o ko di February lo wa di pe last month kan pe mi pe ko si agbara fun pe o sick ke ma bo mo ti sagbon mo sa pe ngba ti o wa ya lo ba wa eni gan ngba to wa labure to wa be wa dan pe ki lo won se yin te wa ri ba awa dere pada mo ni talent to fe ku gan to fe re ku sori e mo ni bibeli temi so fun yin pe awa ki yo ku bi ko se yiye ka wa le ma ru ise olorun mo sa fi gbagbo so be mo wa gbadua ifa ti mo wa gbadua mi na wa ri pe eyan meji ni o mo se yan mo bo si meji lele yo e ma gbadura o bo si meji ni o wa je ota omo yen ati emi mo ni ati sore 550 adura wa ti gba tori pe iku nitori iku na ni baba yen no se ni pe kan sore 550 olorun mo ti sore 550 o
2: eni gangan to fe ku ti o fe ku yi o wa je eni ti mama mi tele omo omo to so 550 o ta ina ni kokoko lo sugbon omo ti won na kokoko mu lo ni igba to wa di ojo kan dogun ti won ton ri omo yan mole la won na wa jare laye ni to ye ko wa je emi ato omo elo ye ko lo sugbon mo ni olorun wi pe agboran si ase olorun mi o ri won ri igba kokoko ti won igba kokoko ti mo ri won ri mi o wa bi mi o
0: se wa sa le mi aduwa agbanu eni to soro fura si owo re gbe sinu mi yen so pe iseda omo mi jade ninu ibogi emi awon omo mi so pe jade ninu ibogi eni ti mi oro kuro to lo ma fi ku akobi da mi loro e si ku e laaro yi eni ti mi oro kuro to lo ma tinu omo to lo ma fi na omo jo mi e gbe mi lenu e lojiji odaju abiamo to lo ma pa mi tomo tomo Oluwa siku e Oluwa siku e Oluwa siku e be ni yori mo tun pada bo engineer mi tu sare ba mi gbe soke si ka won eyan gbo engineer
3: ni last week Thursday daddy ni ka la ororo
4: okay.
3: So mo ra ororo yen mo da sori mi
4: okay
3: so mo tun 500 naira won ni pe awon o fe pa awon kolekun lori omo so eru da ti ma ba mi te lo pe ti ma duro ma ri oko to ma duro lege mi ti o ma ba mi leru so 500 naira igba ti mo ra oro tan ti mo se ogun tan 500 naira lo ku lo mi mo ni owo yen ni mo fe fi jeun bi lo ise ni ka fi 500 naira yen ka fi pa ori wa bi bo gbogun iku ko pare lori wa mi fe 500 naira jade mi yen wa ni pe se o le 500 naira ra emi wa ti omo re pada mo kan yo 500 naira yen ni mo fi pa ori mi mo fi pa gbogbo ara mi so igba ti mo lo si mo wa fe we ni ojo Friday emi yen wa so fun mi wi pe ki ma so ro yen wi pe after 7 days ni ki n to so fi omi so ro yen ni ori mi igba to di ojo kefa ti mo lo si shop ni ojo Tuesday okada to gbe mi ko so wo okada gan lowo mi okada to gbe mi mo so fun pe ti ma ti de shop ma fun ni owo igba ti o ku bi 30 minutes ka de shop ko to kan wa ni bi egbe wa o truck kan wa o ge edu awon truck to ma nko edu yen ni be ni bi truck yen bo se ya okada to gbe mi atawon omo mi lori okada wa marun lori okada o kan tele ni so bi mo se ti a pada go back go back be ni alokada yen kan pada ibi to alokada yen pada si ka kan lo sare bo pelu speed bi olokada yen tun se pada nibi ti kan yen wa niyan o kan tun lo seyin truck to ko edu yen ni bi truck yen se fe yin bo wa ba wa niyan brake yen ko mo ma da mo kan se go back go back go back bo to the glory of God mi mo kan to da truck to ko edu yen to da duro lojiji o kan duro be ni ko le move ma bi mo se so tele awon eyan gan mo ti sore tinu because only truck yen ko le mo wi pe ogun eyan mo le ta ba da so pe ka ya inu ko to yen la ma jase
4: jase
3: awon omo mi de pa ni waju oka
2: nice idi ti mo fi ni ko ri awon omo re bonu ma je mu ipe mi lo niyan oluwa ni ki gbadua fun gbogbo eso to ti are jade ati akobi omo papa akobi omo gbogbo omo to ba ti are jade ni ko da ore ma jemu yi fun wa ko pe mi wa ni baba mo ti da ore gbogbo omo to ti ara mi jade mo ti da fun oko mi mo ti da fun aya mi e so gboloro meta sajo awon omo mi o fe ri ku omo lodun yi mi o fe ri ku akobi lodun yi awon omo mi o gbudo foju ale won rare on to ma wi niyan ma de fase le lori wa de ba mi send oruko awon omo e tori mo fe gbadua fun won lori oke e ma pe mi make sure wi pe ori mi pe mo gbadua fun e be ni me so pe ori mi pe ko yen ma po gan bo me so pe court e wole o de test oruko awon omo e si mi gbogbo en te fe da ore ma je mu yin da ore 550 naira lori omo kankan so gbe ri iya la kokoko ko ri mi ri ti o ba wa da ore gbogbo idile eko kini ba se ohun atomo e awon to roku ro de gba ku won ku eni to roku ru omo re o ma binu jade laye lojiji o ya yore majemu yen jade bi omi yen segbe ibi ore majemu e se transfer lo fe sabi cash je gbadua fun e olorun ipe mi olorun ipe mi olorun ipe mi olorun ipe mi bo ti wo ki po si omo won to lodun o ni ba won ra ko si akobi o ni ba won ra iku omo o ye lori re iku omo o ye lori re iku omo o ye lori re ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo lule ajaga babiloni wo patapata gbogbo ajaga iku ojiji lori akobi re lori awon eso re loruko jesu o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade be ni lori o ni ri ku omo lodun yi aye o ni dawo ko si fun won jesu oluwa wa amen amen amen loruko jesu to ba ti dore majemu e tan bayi wa ma pe mi wa ni baba ni ori oke te lo yi e gbadua fa won mo mi meteta mi o gbodo ri ku omo won gbodo gboku omo ka mi mole awon mo mi o gbodo foju ale won rare n to ma wi niyan wa de se loruko awon mo esi mi wa de dore majemu e wa wa lo fi omi yen wa lo fi we mo wa ni angeli ayan fe jesu mo ri awon mo mi bonu majemu ipe re lo mi o gbodo ri ku omo lodun yi gbiyanju ko se o manita ni woli to nsoro yi on ta mu mi ri lagbara sugbon ki se gbogbo aso la sasorun akana ba church yen ni to ma do re majemu ore majemu abo fun awon mo re si 60 40 21 94 06 le kan si 60 40 21 94 06 le kan si 60 40 21 94 06 for the last time 60 40 21 94 06 Keystone Bank wari akiyan soye Victor Daniel be gbogbo e te transfer ba bo lo se lenu PS to ba ti dore yetan eyeye 2000 ma pe bi bayi ki gbadua fa omo re so the phone number yi 070 40 73 81 30 070 40 73 81 30 070 40 73 81 30 lekan si 070 40 73 81 30 tabi 091 68 02 701 for the last time 091 68 02 701 eya ara Sangwater e ma gbagbe next month September 4 ni mo nbo ni Sangwater ti mo fe se 11 years in ministry e ma gbagbe awon yan ma de lati Canada Dubai orisirisi ilu la won yan ti ma de isoru ni program ye September 4 eni kan ti ba fe de be ba mo se ma rin wo moto to lo Soda Bridge Sangwater to ba ti dada Bridge Sangwater bere school 3 ni Joju bus stop ibe la fe lo ni September 4 next month e ma mura de mi isoru ni gbiyanju ko da ore yen ore 550 naira lori omo kankan ore abo ni to ba ti da ko ma pe mi bayi ki gbadua fa won mo re
4: Ilẹ̀ mo yẹ́ sí mi ní sí pẹ̀lú ìbẹ̀wò agbára sí Sangwater. Ọlọ́run tó pé wò ní akíyọ́sọ̀yẹ́ Victor Daniel, bàbá orí.

0: ati oro kan awon na ni afolabi page olutokunbo yen ni ipinle abia ayodeji fabi ipinle plateau saka adewale ni ipinle bayesa Godfrey Odu yen ni ipinle Cross River nana oji ni ipinle Anambra Patrick Doa ni ipinle Edo Tani Mutala yen ni ipinle Jigawa ati Samuel Erale ohun wa ni ipinle Delta ni won ti fi won si awon ipo kan lorisirisi ni ile ise na ekun ara iroyin yi e o mi ka ninu we iroyin the matrix ile la iroyin
1: o le ka mu iroyin eleyi lati ipinle osun inje ti ninu iwe iroyin ti the nation ile to jade la aro ini won ni je gomina ipinle osun e to tu je oludije dupo go labi ase egbe oselu accord yin accord party ya de adeleke won ni o ti se ileri o wi pe ko ni si egbe atako kankan boya egbe oselu APC ni abi egbe oselu ADC abi egbe oselu mi to le dun koko ma bi eto dibo gomina bo se nbo lona iyun ni ko pe ita wa ni ipinle osun ni o adeleke soro yi nigbati ni igbati o lo se olongo ibo iyun ni joba ibile ayedade ni ipinle ohun ni o e mule ni pe gbogbo to ba gba bayi na ni awon ofun o pelu bo se se ohun o ri daju wi pe erongba awon ara lu ti muse leyi to si je wipe eleyi gan ni o fi di eto dibo ilu awa ara wa ti o fi mule daada ni jakejado orilede wa ni papa julo ni ipinle osun won ni o fi awon atejade lorisirisi ta iyun lana ode yi iyun loju opo x re ni o leyin won ni baba de lati ibi ti o ti lo se ipolongo ijoba ibile ayede ni o fi di e mule ni pe se ri awon ti gbimo ti won se ipolongo ibo iyun fun ohun o fi di nana ni pe se ri igbidu nu atayo lagba ni lo je fun awon iyun nigbati awon de ijoba ibile ayedade lana ode yi nigbati opolopo ero ti won tu sita lopo yanturu ti won si nkan ara sawon oni ti lu ti fun bayi ni won fi ki awon kaabo eleyi to tumo wi pe ohun ore ara ilu lawon awon ara ilu ni fe awon nitori idi eyi ko si ani ani o won ni afefe kan o le fe ni o to je pe yo dominu agbanu lai lai oni pa awon ori daju kini eto dibo to wa nle yi awon moju to si je wipe erongba awon ara ilu ohun na ni o wa si imuse o labe ofin dinlana to ofin bo si se je wipe yo se wa nanu won lawo ni faye gba ki enikeni ki won se kini ki won se mo karuru ibora bo ti wu ko mo e wo iroyin yi o po daada ninu we iroyin the nation le to jade laaro yi
0: e jade e ka ikede ati ipolowo oja ka je ise e ma gbagbe wipe bi akoko ba ti to abala agbeyewo nibi te o ti lanfani lati pe wole da si eto lara awon iroyin le ta ti mu atase efe mu eleyi te ba fe so si nbe e o lanfani lati pe wole na e le ti atejise eyin te be ti atejise si wa ni WhatsApp line wa e ma ta yi 0704 700 331 0704 700 334 ite ti npe ma binu bi akoko ba ti to a o ma mu ipe na na HG Radio 113.5 FM.
2: Are you ready to be inspired this weekend? Tune in to Go Ghetto Live, the radio show that celebrates great minds, big dreams, and unstoppable achievers. Join us live on air as we host trailblazers, innovators, and go-getters who have excelled in their chosen careers, sharing their journeys, challenges, and seek to success. It's not just talk, it's a movement operation. Call in, ask your questions, share your story. Fired up to reach your own goals. Day Friday's time, 1:30 p.m. Radio 1, 103.5 FM, your station for inspiration. Because when great minds meet, magic happens. Go live, dear, dream, do. Want to be put? Call Kingway on 0803-686-8295 or John on 0802-735-649.

0: tun oba ifo oba ejo oba igbadun oba papa oba kokobie temi de alagbado ni ipinle eko baale alasia osoji atawon oba to n baale mi ba ona la tun ma so nipa awon osere ile iloko ojokan abala bo se nlo lagbo oselu re daraya ko gbe irara o ago mesan ku sejuma edogun jojojo aba meta saturday to ohun ni radio 1 103.5 for like kun 09086192 23 tabi 081 345 6347 to ba la sele to eto ni to ba ma miss ye
1: pale kini pale keji bojo won ba de mi balobalo ni o ma wo wo baba alekun se o fe paya re to fi je gbogbo igba lilu sha ni bi aso ofi o ti wa da laisan kale ise ya awon omo re dale be ohun yi na lo ma fe gbe gbogbo bukata inu ni wo ore mi owo ti mo ni mo ya ohun bo ba te ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi ya le ko se nse fun o nipa ise ile ita awon omo bukata gbigbo ati itereba o tara re bara re soro aya re mora aya gidi won lode dekun ati ma lu obirin ninu kulu ikede ile se radio 113.5 fm
0: Ile se Andy Negro Production Outfit. Pelu ajosepo ile Lasha Television and Radio Media Outfit. Ati ile se Starline International Showbiz. Te pepe etokan ti won pe ni Toba Lasha. Ibi ti won ti ma so ito ilu kokan ni wa ati lorilede Nigeria lapapo. Papa julo ito ilu Ilogbo, ilu Ewekoro, Ijana, ilu Erija, ilu Ota, atawon balade to nje ni ilu kokan ni ile Yoruba. Bi Oba Ilogbo, Oba Kibo, Oba Ajana, Oba Erija, Oba Ewututun, Oba Ejo, Oba Igbadun, Oba Papa, Oba Kokobie. Baale temi de alagbado le Eko, baale alasia osoji, atawon oba to n baale mi be. Bakan na la tun so nipa awon osere ile iloko ojokan. Abala bo se nlo lagbo oselu ati re daraya o. Ago mesan ku sejuma edogun lojojo aba meta Saturday. Le o ma gbadun eto radio 1 103.5. For like kun 09038823 tabi 081 349567. To ba la se leto. Eto ni to ba la se. E ma miss ye.
2: Mo tun mo ra agbade o.
3: Eje ti e gbo.
4: Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojolegba lórí ètò ẹ̀yìn rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago 11:00 AM ti dàgbo 12:00 PM ọ̀sán. Iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọ lórí kó máa pa láàrú fẹ́ bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹkọ́ wa, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹta tí ń tà. Ẹ pé Ojolegba sórí 02309498308023. Èmi kò ní fọwọ́ òsì ju bàbá mi ìwọ ń kọ́.
5: So, e kaabo pada lati e ka ipede ati olowo oja radio 1103.5 fm na le ngbo en darapo mo wa nje ti gbo nle ju ti e la ni lati mo je gbadun gege bi e ti mo je gbadun e o ba ti se siwaju e mo gbagbe bi pe ba koko ba ti to baba ti fi number sita e la fani lati mo so si awon irukun jokan ile ti ati mu wa fun yin leyo kankan ejeji bi asiko bo ti wa ninu iwe awon iwe iroyin lolokun jo iroyin ile teyin ba fe so si nbe o na ni e mu te si ni te bu e te pe gelu ti ajo mo yanan le ni oko kan ejeji o ya ba ti se te e si waju eyin o nje ti gbo
6: pe kini
5: the nation ibi ti mo roko ti sibe na la fa but eyin o latari eto dibo to nbo lona ni ipinle ohun na ni won ni egbe oselu All Progressive Congress APC eni ti o je oludije dupo gomina eyin o fun egbe oselu na ni itosun asiwaju Munirudin Bola Oyebamiji topolo eyan mo si ambo kan ni se ni o ti so fun en to je gomina osun to tu je oludije dupo gomina labi ase oselu Action Group eyin Ademola Adeleke lawon ati mo soro alufasa mo so ko bakun gbeor si eri ti o je alatako re lona ti daju wi pe ohun ri okan awon eyan ohun jere okan si odo re bi edu bi eto odibo bo se nbo lona ipinle osun ni kopẹ yo o fi di emule wi pe gomila adeleke wi pe oro kan eleyi to so eyan wi pe ohun o ku di eka ato eleyi to ju je wi pe to fi so ka wi pe bo ohun dibo bo ohun o ti edibo o lohun ti wole o wi pe ohun ti na egbe oselu alatako kankan ni pe ko se ni keni bo ohun du fori gbari ninu eto odibo ohun tori wi pe kini

0: kini ohun ti jawe olubori na o ni bi ila ni lo eleyi ti won se agbekale re fun awon oludibo to waye ni ilu osogbo ibe ni ambo n lo ti fi kilo kilo yi to ti fi sita o iyun fun na ademola adeleke lori awon oro eleyi to je wipe oni ko die ka to eyin o fi die mule si waju si wipe oro eleyi ti ademola adeleke nso oni wipe o tun bu enu ati elu are orilede wa nigeria iyun kamet tinubu oni bakan na nlo to so ko bakun gbe oro sirisi ti gogo awon to wa labe isakoso egbe oselu apc eleyi o ku die ka to ki oro yi ko mo jade ni igboro enu iyun si are ati awon to je egbe oselu alatako e wo oro ilekun o beyin ba fe ka si waju kun gbe oro lori sirisi ti gogo awon to wa labe isakoso egbe selu APC eleyi to ni o ku die ka to ki oro yi ko mo jade ni igboro enu gomina si are ati awon to je egbe oselu alatako e wo o soro igun o beyin ba fe ka si waju si we royin the nation lo ku ekun rere la aro yi
1: e ti gbo mo ti e si waju ni we royin punch na ni mo wa la aro royin ipinla eko wa ni o gomina ipinla eko ba ju de olusola sanwo e oni anode yi na ni o ma ti so wi pe ala eto ilera e oni ipinle yi won ni pe adikun ti awon dokita ati awon nurse eleyi ti won sise leyi to je wi pe yo mu eka eto ilera yo mu paka so ni o so wi pe awon dokita bi ogoji niye bako na awon nurse bi ogoji niye na ni o ti di pe won ti fi ise sile o won so wi pe gomina sanwolu o so leyi wi pe pupo ninu awon olugbe ipinle eko ti je pe iye won bi million kan abo o na ni o je wi pe won ti darapo mo to kan eleyi ti won ti orere ti won pe ni ilera eko eleyi ti yo mu ke eto ilera awon olugbe ipinle eko ki o tubo gbopon daada si ni o gomina sanwoolu o yi nigba ti won side eto kan eleyi ti won pe ni eko health convention elekeji re eleyi ti o waye ni ile orienta ni victoria island ni ipinle eko won wa so wi pe yi eleyi ti o de ba awon dokita ati awon nurse won ni eleyi won ni o je ipenija eleyi to lagba to si je wi pe won ni igbese eleyi o peye o na ni yo wa ni ori o wa so wi pe ile eko won ni won nilo awon dokita o won nilo awon nurse ti e o ti yo mu ki eto ilera ipinle ki o mu gbopon daada won ni to wi pe kini awon ti won wa nle bi pe ki ise eyan mewa wa nle ki awon marun wa nle won eleyi o ku die ka to won ni bi ise ba wa nle o ye ki eyan ki won wa nle na ni ori eto yi na ni gomina sanwo won wa so wi pe pelu gbogbo adojuko yi won ni ise o nlo lesese to si je wi pe awon oni ja awon mo ile eko ni to mo o won ni igbaye gbadun wa na ni je ijoba ipinle eko na ni o je won dogun e wo won wa so wi pe ilera eko won ni o lowo to wi pe kini won ni ogun logo awon mo ipinle na ni won ti lo fowo ko le papa julo awon obirin ni won po to si je wi pe awon na won ti ri iyato igbagba to wi pe kini igbagbadun awon ara ipinle eko won na lo jo ijoba logun ni weroyin punch ni eleyi wa laaro yi
0: ninu weroyin po aro yi nje ti gbo
1: pe kini
0: ilu ipinle Ojo won ni owo ti ba arabirin kan o won ni owo ile pa ni ipinle ohun o ti ba arabirin kan eleyi ti won ni eni odun mele ni 33 years old woman o na ni won pe o ayomide o ni won pe oko re won ni nise lo pelu awon eyan njibiti won ni gba ti won ka owo ohun ni meni meji meta te ni omi ti abu sinu ke ti an fin ka owo ohun won ni ostan pe won tun bu mi won ni jede owo ohun po tu owo tu ilu tu ni won ni million lona meji le ni ogoji o le pesepese iyun 4.42.3 million naira ohun na ni won pe owo na en ti o je agbenuso iyun fun lese olopa ni ipinle ohun iyun dsp abayo jimo ohun na lo fidi ta lo fi atejade isita niyun ni adeyo pelu bo se fidi emule ipe owo ba arabirin ohun eyun ti won ni o ko re je adejoke ayomide ipe in ton se ohun na ni wipe o ni ohun ba awon eyan se visa niyun iwe irinna si orilede spain si orilede portugal ati si france ni to ya e ma se kini e ma bo ke ma wa gba visa eyin o ni lawon eyan ba bere si ni bo witi witi o won ni won bo witi witi de bi wipe ni ile re to ni ilu abeokuta ibe na ni

0: ni ibe ni ibe ni owo ti ba won ni ibe na ni won ti fowo si kun ofin mo won ni ile ni Adesoye Street Abeokuta ni pinle Ogun won ni ibe ni won ti ni owo ile ise ise olopa ni won ti ri mu to je pe won fi se kini ti won fi fowo si kun ofin fun ti won fi fowo si kun ofin mu won ni o gba owo lowo bi adorun united united won ko si lowo to si je wipe 42.3 million la o na ni owo na eleyi to je wipe o gba lowo won loko kan eje won ni o nfi o gba owo ohun si inu apo osu won o pe eyin ibe ni won ni gba si o bi won ba ti wa te owo tan bayi ta won yun ba ti bere si won ni number re ko ni lo rara ni o won ni lati gba na oni bi ti bere si ni wa kaaki o to wa di wipe won fi iwe esun iyun si ile ise olopa to wa ni itosi ibe ta won yun to so ngo ohun si awon to kan o ko to di wipe owo osiku ofin won fi se kini mu won ni awon eyan to je wipe won ti wa ri abe adan pe won fe gba visa yi won ni won po gan gidi ni o to si je wipe po won bayi o na ni o ti je pe won ti ko sowo Adejoke o won ni Adejoke o ti ba won ke owo won o ti ke owo won titi de o ti lu won jibiti o won ni laipe yi na ohun ni irufe sele yi o ni wero yin punch ni won fi sita iyun ninu osu ke oka odun to koja o nigbati ile ise olopa ipinle Ogun owo to arabinrin kan na toruko re je Elizabeth to Tamsin won ni pe ohun titi e eyan meta pere n lolu njibiti jibiti owo eleyi ti yere odin ni milionu mejo atabo 8.5 million naira won ni ohun na ni ohun ba awon eyan se visa lo si orilede Canada ni ka awon eyan mo wa to si je wi pe nise ni an lu won njibiti o gbogbo eyin te pa eyin o e se kini e sise iwadi yin daada nitori idi e se olopa orilede yi lapapo won ti wa fi di e mule ti won si ti se kilo awon olugbe orilede wa Nigeria wi pe e ji a se kini e jo yoju la lakan fi sori e won gbe ipolowo kan sita lori aye lujara wi pe won ba awon eyan gba we won ba won gba visa eyin na sare te atejise ti won e meji won n pe won a ni ko sowo o a ni bo sowo alagbeda o e ji asora wa o dede ko ni ka japa o ba ba ji fe japa oju opo eleyi to tona to ba ofin mu ti won se ki se aye deru eyin bo ti je n to legit ninu iwe iroyin punch leleyi wa laaro
1: yi nje ti gba ninu iwe iroyin punch ti fe mu eleyi iroyin ipinla Eko na ni oni bi ti awon olugba agbegbe Santos layout Valley Estate ati awon agbegbe ti won mu leti nijoba ibile Alimoso ni won ma tin fi awon afurasi ajagungbale won ni won po won ni won ni Adelogunlogun ni ogbonlogbon ni o won ni awon janduku to je wipe won tun ni awon nkan ti won mu dani awon ohun nja bi igo bi obe bi ada won ni won ya won awon agbegbe ohun to si je wipe ile ati awon ile itaja na ni won baje won ni won ba awon shop je ni won ni kilo ohun ti won bere fun won ni won ni ala won ni le ti Oluwa ni ale ti Oluwa lo ni ile fun re ki je bi be ni awon si Oluwa ohun ni agbegbe ohun won ni awon olugbe be wa so wipe gbogbo awon ile ati awon shop to wa lebe won ni ti ijoba ni won ni bo ti le je wipe oro ohun o wa ejo ti ile ejo ti so pe awon ti won wa ni agbegbe sapata won ni gbogbo ile ati shop to wa ni agbegbe ohun ti ijoba ni o won ni gbogbo iwe won palapata ohun lo pe won ki alode ti awon mo nile ton fi wa yade won ni sugbon awon kan o sowa kuduru fun awon mo nile ohun won ni won fi shop won sile won fi le won ti won ni sugbon e nte to pe omo ijoba leyin abi ni won ni pe won ti e tun sipanu awon kan won ni ni anode yi won ni ko kere o lara awon kan to je wi pe olugbe yen fun mi lola ajayi o ni pe opolopo shop atawon ohun na ni wo won ni gbogbo e bayi mi won ni bo lo ya ni o ohun ni o sele ni ana ode yi e wo awon o sa wa soro yen awon to je awon lajo awon ekan ni won ni gbogbo ile bo lo ya mi ni o ohun ni o sele ni ana ode yi e wo awon o sa wa soro yen awon to je awon lajo awon ekan ni agbegbe gbe won ni gbogbo ile ati shop to wa ni ibe won ni government approve ni o by the Lagos state government ni 1976 won ni bi o ba wa te yin lorun won ni abeta ke gba ile ejo pada lo o won ni won ni awon ofi eto won du won won ni pe kini ohun ti ile ijoba ti so na ni won wa so wi pe won ni awon janduku yi won ni ki se towo eni won ni nigba ti won ma ya de bi eni pe ohun ya bo ni won leli irin wo to si je wi pe won

0: be he ani awon he eh awon agbegbe to je pe won tun de won daruko awon agbegbe ohun eh lara awon agbegbe ohun na ni ati ri won ni aluminium village in bembe olagbara olagbara gbogbo awon agbegbe ohun ohun na lo je pe won ni won de awon bi valley estate santos layout phase 1 and 2 aluminium village alimotu won ni atawon agbegbe to je pe osun atawon to ni shop atawon to ni le won ni gbogbo e papata ohun ni won ti pa iwo to ba fe compost to ba corporate ati le fowopamo won ni gbogbo to wa nbe ni won ni sugbon iwo ti o ba corporate pelu won to fun won lowo ti o sowo ku si won won ni sugbon iwo to ba fe wa se agbagba wi pe ba ohun ti se je se ba ti lo ile ejo won ni won tun na won e wo ko lohun ba ko sanu to ti je wi pe won ni won ti e tun sizi awon phone awon elomi ye awon to tun se video pe o da o e ri ma je mi ni so ile o ya evidence lele won ni won sizi phone awon mi won ba phone won je ki alode ewo ni ipinle ko ni ele ti sele oni agbegbe santos layout ni valley estate ni joba ibile alimoso ni we royin punch na ni eleyi wa laaro yi
1: o da kamele yi lowo belenja nje ti gbo
0: o kini
1: ise olopa orile ide wa nigeria eyin o won ti fidi emule bayi wi pe to eto gbogbo ti nto bayi o pelu bo ti se je pe eko ti soju mumu bayi eyin ni lori idasile olopa ipinle ni orile ide wa nigeria ni o eleyi gan lo se o fare ti ile ise olopa ti won fi se agbekale idanileko lojo kan eleyi ti won ni wi pe ile eko eleyi to je wi pe o je ti awon olopa ti won pe Nigerian Institute of Police Studies NIPS o na ni won se agbekale idanileko ohun o won ni idanileko na ohun na ni o je ki awon olopa lorile ede wa Nigeria ki won mo mura ale fun kini o fun ipenija ati ilani loye lorisirisi eyin o lori idasi ile olopa ipinle lori nta npe ni olopa ipinle bo ni ise o se mo je bo ni won se mo sise won bo ni gbogbo e o se lo won ni gbogbo nkan won yi ohun na ni won se kini ni won fe fi ye won nibe o en ti o je oga gba ile ise olopa ehun na lo o wa yanane iyun fun awon olopa jake jade orile ede wa Nigeria lati ri daju pe won ko pa nibi idanileko lojo kan ohun ki won o le ni oye lori nti won fe gbe yewu nibe ko ma je wi pe kini ohun ngbati ile igbimo asofin lorileede wa Nigeria ti an ba buwolu tan pepeto ki olopa ipinle ko di didale yo wa ba won leja fu won ni idanileko igan ni o fun won lanfani lati mo gbogbo bo se nlo bi won se mo sise si nigbati akoko ba to iroyin wa ni iwe iroyin Daily Post ile to jade laaro
0: yi nje ti gbo nje mwele ni iwe iroyin Daily Post na lo wa laaro to ni bi ti won ti so pe owo ti te awon Fulani darandaran merin kan o ni ipinle Plateau won ni ti won ti wo pako bayi la ko le ise olopa esun ti won fi kan won ni pe won ni won da eran je oko kan oni ijoba ibile bata ni ipinle na won ni awon iko ologun kan labe operation enduring peace awon na ni won fi owo siku ofi mu awon eniyan na o leyin ti won gba ipe lati odo awon olugbe ilu kan ti won pe ni Rikochongo ni nkan bi ago meje abosan ni ojo karun osu kejo ta wa yi won fi die mule wi pe oko ti won da eran je ti won si baje kan le won ni o je ti arakunrin kan ti oruko re je Azumi Ade won ni nigba ti awon mo ologun ti won wonu oko na won ri daju wi pe looto ohun ni won wi pe won ti ge gbogbo ohun ogbin inu oko na kan le patapata won ni pelu adani o okan ninu awon afurasi ohun iyan Idris Ashimu ohun ni royin wi pe o sa lo ni kete tori awon mo ologun ni kete tori won pe won de inu oko na o ni o mu ese fe o sa lo ni o leyin na ni won mu Isa Adamu ibi to won ti fe sa lo bayi okun kan lo ba no ya de won me awon mu bakan na Abdullahi Adamu Muhammadu Lawale ati Abubakar Nura bakan na ni won mu awon malu won meji awon to ku won ni won sa lo won fi ese fe ni royin Daily Post ni ekun ara ile wa laaro yi
1: o da ja fe le ikun ka to lanfani ati mo gba awon ipe yin loko kan ejejise ti mura 0704-700-3341 ni number te fi lanfani ati pe wole 0704-700-3341 41 ni number ti e fi lanfani lati pe wole ngba ti apeja sare jo eleyi mo to iroyin eleyi na lo se kini nu sare temi lowo pelbu won ti se fi die mule wi pe eto isinku oloye agba iyan high chief gbadamo si ayinla olaide topo mo si baba pupa won ni wi pe oni igan na ni won se kini ni pinpin ni ode ba o loni ti se ojo jimo friday ojo keje osu kejo odun 2026 won ni atejade lati odo ebi ologbe ohun na ni won fi die mule o wi pe lakoko na ni won kokko gbe ara baba yi ni won kokko gbe ti won o si se kini ni leyin igba na ni won ni won gbe ara baba leyin igba na ni won se kini won lo fun eto isinku iyun oni asiwaju bola ahmed tinubu ultra modern market won ni be ni won kokko gbe ara baba lo eleyi to wa ni iwaju aafin oba ojokoro eyin oyun oba ojokoro palace ni jankara ijaye ojokoro ni ipinle eko kan lagu mesan aro oni na ni won kokko gbe ara baba yi ni won kokko gbe won eyin lo si oja ohun o kan leyin igba na ohun na ni won lo fun eto isinku late chief late high chief olaide won ni baba se kini baba papoda iyun ni ojo keji le ni ogun osu kerin odun ta wa ni o iyun leyin aisan ranpe ni leni odun metale ni 80 iyun 83 years ni won ni gba aye baba yi won ni eni tawon araalu ti on wa ri fun ni won ni asaju rere ni ati awokose eleyi to je wipe o je yi to je pe awon odo osin ati awon asaju mi ti won le ma wo won ni awokose rere ohun na ni baba yi je o won ni gbogbo akoko eleyi to je pe won di ipo mu gege bi oloye won ni nigbati won di ipo mu gege bi eni ti o je baba ewe ti ilu ojokoro eyin iyun baba ewe of ojokoro kingdom ni ati igbati won je baba loja oja obada ti jankara ti ijaye ojokoro eyin meteta ni ipinle eko ni won ni eni ti ologbe ohun iyun high chief olaide won ni omo pe iyawo ati awon omo pelu awon omo to tun fi mo awon egbe awon aburo lokun ilobin atawon ebi lolokun
0: jokan
1: ohun na ni won se kini eyo ohun na ni won gbeyin baba o won ni lara awon ohun ni honorable adura gbemi olaide omo baba pupa wa en ti o je alamojuto oro ise en to je alamojuto oro ise ati awon nkan amaye derun mi iyun fun ijoba idagbasoke ojokoro lcda won lara awon ohun na ni ni won wa e wo o po nbe be ba fe ka si waju si iroyin o wa ninu iwe iroyin laaro yi bakan na ni won tesi waju bi pe bo ba di ni nkan bi oda eja da duro ban e wo iwe iroyin o wa ninu iwe iroyin laaro yi ka mo te waju ti kan yin ba
0: won na awon ipe ti n wole 0704 700 3341 hello e ka ro o ojumo yes sir
1: yes sir
0: hello
1: hello hello
0: hello hello hello hello hello
2: hello
0: yes sir hello sir
1: o gbere o
2: ami
0: I'm here. 0704 700 3341. Hello.
1: Mm. Hello. Mm. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

0: Oluwa, Ohun Oluwa. Ohun Oluwa ni agbara. Ohun Oluwa fa igi kedari Lebanon ya. Psalm 29 verse 5. Eto Ohun Oluwa je eto ona ye si igbala. Lori ikoni yi, Radio 103.5 FM. Ni gbogbo irole ojo Friday ni ago 6 abọ si 7 irole, 6:30 to 7 p.m. Darapo mo wa fun irin ajo emi si iye, igbala ati ijere okan. Lati enu iranse Olorun Reverend F.O. Omolafe ti Ijo Christ Gospel and Miracle Outreach International. Ti o wa ni 3234 Owade Street. Ketu alapere leku o. Ohun Oluwa n ko si Oloni, iwo elese pada wale, oni ni ojo igbala re. Ola le peju. Ohun Oluwa, Ohun Oluwa.
1: Eyin lolufẹ ikanni Radio 103.5 FM eku amojuba eto wa eto yin eku ipalemo eku ipalemo leto hotel ma je gbadun e ni gbogbo ojo Friday bere laago 9 abọ si 10 asale ori eto yi le o ti ni anfani lati ma ki awon lolufẹ yin fun ayeye won tabi ti yin eleyi to nbo lona nipa titẹ atejise so 0911 517 3370 gbogbo eyi ti ise yin tabi oja center to je mo nkan ta awon layeye nilo bi aso igbalode esu ara eyin center aso oke bata ati baji lorisirisi eyin alase na ogbeyin o to fi mo eyin ti eni gbogan ayeye ati bebe lo bo si je orin le yin ko e le polowo oja yin ati ohun ti e nse lori eto eku ipalemo ke si ma ta warawara e pe mi eni ola saliu ti mo je atoku eto na so bi number ero ibanisoro yi 0911 517 3370 0911 517 3370 eku ipalemo leto eto fun gbogbo eyin alayeye e ma mi si tose yi tori o ma la gan.

radio siko inu gbogbo ti e tin gbo ikoni alalubari ka radio 101.5 fm e ka le se dada la bayi eku ipale mo leto eto le ku ipale mo lati koni radio 101.5 fm e ka radio nigeria ti ipinla eko eyin ti wa eyin ti emi eyin ti o wa nbe eyin to je wi pe e wo emi a ma so wi pe gbogbo wa bayi na lo ni nawo gbogbo wa ni alayeye e to wi pe kini e won ti e ti so awon kan le ni wa ni arode yo ni wa ni o like party yuda o da e to wi pe kini ibi ayo e na ni o da ki ati ma bara wa mo wa ngba ladura wi pe ohun rere ohun ayo ko ni won le de gbogbo wa oni bi te tin gbo mi ni le loko lokunrin lobirin lomode lagba e ku ipale mo leto eto le ku ipale mo lati enu emi omo yin ore yin ololufe yin eni ola abosede omo sali oya e ja wo ni eto na le ma gbagbe wi pe bi ago mokanla ba tin lu a o lo mu iroyin awole sun wa si eti igbo wa ko to di pe a o bere faaji opin ose be ni faaji opin ose yin o ti se kini o ti bere niyan pelu bi eni se je ojo Friday isimi o ti bere niyan onibole yin si wa onibole yin wa nibo ni isimi opin ose yin ti bayin onibo ni faaji yin ti bayin nibole wa bawo le se nse inowo opin ose bawo lo se fe lo iru inowo wo le yin ni ta le yin fe ki bawo le se fe se e wo o bi eto e ku ipale mo yin na lati man so gbogbo ohun to ba ti ni se pelu inowo ohun to ba ni se pelu ayeye ibi ti a o ti jo ma gbera wa debe ta ti ma e wo ti e ba n go fa ja a ma fa ja ton ni ati mi ati yin ni asale yin eni ola abosede omo saliu loruko mi lekan si e kale lekan si o

0: Ekale.
1: Iroyin awole sunlo nde se ti gboyin lati ikoni radio 101.3.5 FM Eka Radio Nigeria ti Ipinle Eko. Iroyin lati enu Eniola Saliu. Ile ise kan ti ko si labe ijoba to nje Tunji Olowo Lafe Foundation pelu ajosepo eka ti won tin ko nipa itoju aisan oju ni ile eko National Post Graduate Medical College of Nigeria ati Lagos State University Teaching Hospital. Ni royin ti fidi amule pe won ti se ifilole ile iwosan itoju aisan oju kan CI Center to wa ni Ije Araba ni ilu Eko. Ile iwosan ohun lo je akoko lapa iwo ogun ile Adulawo nibi ti won yo ti ma se toju awon to ni aisan oju gbogbo. Ise abe yo si ma waye ni bakan na ninu oro re eni to je oludasile ajo na alagba Tunji Olowo Lafe oni ile iwosan na yo se anfani pupo ni gbogbo ona tori bi awon eniyan ba se nje anfani itoju oju won be na ni yo silekun ise fun awon dokita labele fun igbaye gbadun gbogbo eniyan. Awon agbasese ti won ko ile nla alaja mokanlelogun Alexander Towa to wa ni Ikoyi ni ilu Eko ti fi awon oludokoowo lori ile na atawon olugbe ibe lokan bale pe awon ko ile na ni ibamu pelu ilana ikole igbalode ni ifegbetegbe pelu agbekale ile okere ninu oro re nigba to se abewo si ibi ise ile kiko na omowe MI Okoro to je okan lara awon agbasese na ni ojule mẹrin le laadota ni ile na ni pelu awon ohun elo to je ojulowo tawon lo eleyi to fini lokan bale oni awon ile ise to nsise na ko se fi owo wa seyin ta ba nsoro nipa ise ile kiko nitori na ko si wahala kankan rara bo ti wo ko mo won wa fidi e mule pe aja keta dilogun lawon wa bayi to si daju pe nigba ti yo ba fidi ojo kankan le logbon osu kejila odun yi ise ile na yo ti pari. Awon afurasi meji ni owo osiku ofin ti e bayi leyin ise takuntakun ti awon eso alabogunle latari isele ijinigbe to sele ni ipinle Ogun nibi ti awon ajinigbe ti ji awon omo ileiwe Gateway ICT Polytechnic meji kan gbe. Awon akeko yi ni royin fidi amule pe won ji gbe ni ojo ru ose tu koja ninu ile igbe won ni ipara remo ope pataki lowo awon eso alabo pelu atileyin Olorun won ti sawari awon omo wonyi ti won si ti fa won le awon obi won lowo. Iroyin fidi amule pe leyin ti sele na sele ni ajo National Association of Nigeria Students eka ti ipinle Ogun fi ikilo sita ti won si fun ijoba ipinle Ogun ni gbedeke ojo meta lati wa nkan se ki won si dola awon akeko yi bi be ko awon yogun le ife onu won eleyi to lagbara jake jado ipinle Ogun Gomina Ipinle Ogun Omoba Dapo Abiodun nigba to nba awon oniroyin soro ni ofisi re to wa ni Oke Mosan o wa ro gbogbo eniyan bi pe iduro osi be ni ibere osi ise yo bere lori e to si ni ohun ti tari awon eso alabo gbogbo si awon inu igbo lati sawari awon omo na be lo wa fi nda gbogbo wa loju pe okan ninu awon akeko na to fara gba ota ibon o ti wa ni ile iwosan bayi fun itoju to peye bako na lo wa so wi pe ijoba Ipinle Ogun ko ni fi aye gba awon ise labi wonyi ni Ipinle Ogun bo ti wu ko mo ni Ipinle Kwara bako na iroyin tun fidi e mule pe awon kan ti won tun ji gbe ni won ti de si Ilorin leyin ti won dola won ni ojo ru ose ta wa yi jinigbe yi lo waye ni ilu Woro nijoba ibile Kaima eleyi to gbemi opolopo aralu sugbon pelu ise takuntakun ti awon omo ologun se ni won ti dola won ti won si ti ko won lati ipinle Niger lo si Ilorin ni ale ana leyi ti gomina ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak ti ewo gba won. Iroyin awole sun ko ni ju soki bayi lo lati kan ni radio 101.3.5 FM e seun bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ́tí sí wa Eniola Saliu lorúkọ ni.

0: kuyi pale mo on ti si waju e lo e kale o
1: e kale
0: sa
1: eru ko mi pono la waju la to gudu
0: lati ogiju e ka bo sa
1: ogudu
0: ogudu ogudu ogudu ogudu yes sir
1: en ti mo ka ma mo ti ni seli mo to la waju on se en de fi apa ti won ni sku won na no ma jo ka ta fi pesu private school.
0: Eh, ti dawo kan school o ti di polowo oja ma wa ki yin le e ma ri mi le yin la ro la
1: so ala ma e ma bo wa e ti ma mi ki Habib Olanre Waju ko ya ti be de on the 11
0: Habib Olanre Waju on the 11
1: Olanre Waju tell me Olanre Waju
0: oja oja oja e se un goni sir eh yes sir e se goni sir. Hey, first caller. Hey, Eshe Ungoni, thank you so much. Eshe Bayin Tete Siwa. Happy Bola, you watch one in Kamakini. We pray happy birthday in advance. Ojo Kokola, you know, shoo, you know, ni ya, jo, jo, ibi, hello. Hey, jo, be, ba, tikpe, wa, eba, wa, yi, radio, yin, sile, abi, ke, kuro, ni, be, kale, bora, wa, ye, da, da, hello.
1: Hello.
0: Hey, kale, sa. Lati Ilesha, ilu Ilesha. Lisa.
1: Lisa.
0: Ni ona Joko. Ijoko.
1: Shonde.
0: Oya, eni shonde lesa. Mr. and Mrs.
1: Bankole.
0: Won fe se igbeyawo fun mo.
1: Omo e.
0: Ni October. Se la gbegbe odo yin na lo wa. Oda, oda, oda.
1: I want to go.
0: Oda. Oda ko si wala e ma ba wa ka lo 0704700 3341 Moki eyan mi dada ustaz ustaz Yusuf Olorun Sho Uzain Gauzu e ma gbo orin won laipe won ti dara po mo wa lori TikTok eyin te ba fe dara po mo wa lori TikTok na e lo te Eniola Bentley te ba Bentley yen oko bogini yen e o bo ti tobi to no ni mo ti tobi Eniola Bentley le ma ma fi wo wa ketekete bayi lori TikTok Ustaz Yusuf Olorun Sho Uzain Gauzu awon na ti da ko mo wa orin won tuntun kan awo tuntun ni omo to se bi ni be na mo ti wa nki pe e ku ewu omo o e ku ewu omo na Olorun ba wo a ba yin wo adasi oba nla na ni awo tuntun eleyi ti won se bi o to je wi pe awon eyan ti n gbo won ti n je lenu daada ma fun yin lanfani ke gbo orin na oba nla lati enu Ustaz Yusuf Olorun Sho Uzain Gauzu. Hello e kale o.
1: Hello
0: e kale sa
1: e kale ma ku to
0: yes Olorun lo nto uko yin
1: oga e mo so lati ya yibo
0: lati bo
1: ni ijedodo ya yibo
0: sa ya yibo oga yelo eni so nle sa ami ami ami
1: e ku to
0: yes sir. Yes, ma. Radio 1103. Ewo be se gbe sibe yen e sa ra wa super glue ke fi glue we pa e ma gbe kuro
1: mo ki gbo amọ alaja di o gosi o mo ki gbo amọ
0: won gba o ami o ami ami o e se gan ami ami ami ami ami ami radio 103.5 fm eka radio nigeria ti ipinle eko a wa ni ipinle eko 1a adekunle faju yiwe GRA ikeja leko yes ma e je kin tu polowo e daada radio 103.5 fm eka radio nigeria ti ipinle eko e o radio nigeria e o na lo ni radio 1 na lo ni bond fm 92.9 na lo ni metro 97.7 e wa wa na tun ni radio 103.5 te tin gbo wa bayi meteta yi abe radio nigeria e ka ti ipinle eko na la wa labe idari mama wa omo babirin wura ola adenike adegoke awon na ni won sakoso radio 1 Bond FM ati Metro giwa ikoni wa Mr. Perspective Abiola Petersi e o Radio 1 no le gbo awa ni 1A Adekunle Faju Iwe GRA Dikeja ni ilu Eko ni Ladipo bus stop ka to do shodi e o ibe na lawa 0704700 3341 hello e kale o
1: Hello,
0: Ekale.
1: Ekale,
0: sir. Ah, what you mark, boy?
1: Sir.
0: Only for le.
1: Me drop one, sir.
0: Mo she beere, no ni mo she plie. Mo ti call le. E for kumbale. E wo. To ba epe la for last imuri meni. Sir, Radio 1, 103.5, Benny.
1: Okay.
0: Eshe ungoni, sir. Eshe goni, sir. Ema binu sheri bi awon eyan se nbere ori yen na ni mo se kole. E o. Bu won se bere paso mo ti kole. Leyin paso na, won tun bere kan mo ti kole. Adegeto, mo ti kole ma ba yin play. Hello, e kale. Hey, ejo be ba ti pe wa e ba wa yin ero radio yin sile e ba wa yin ero radio sile gbogbo yin olojo ibi eni parapata ti e ti ti won ni kaki na lati kole kin to pari eto ma tu menu pa gbogbo e tori mo ti ko oruko na le kin to pari eto ma tu ki won hello
1: hello
0: yes my kale ma
1: Oda ma.
0: Yes ma. E se gan ni ma. Oya e je ka sare gbo paso iku to di pe a ma tesi waju.

0: nipa suma ohun leti gbo yi mmm leleyi oya he ka ma je lo 0704700341 hello ejo be ba ti pe wa e ba wa kuro ni bi ti ero radio yin wa 0704700341 no ni e ma fi pe wa o ni ko ni radio 113.5 fm lo beto e ku ipale mo hello e ka le o yes e ka le sir ojo ka pale o ko yin sir ati bi te tin pe wa
1: SBI
0: SBI
1: SBI
0: SGI
1: I
0: Olaide
1: Olaide
0: Onire
1: Onire
0: Onire ke
1: Onire ti
0: O da lati bosa Onire ti
1: Be ni ma
0: lati bosa e mo binu
1: lati o gbe de tabu ajamba
0: ni ajangbadi o ye ni so nle sa ta le fe ki
1: o o pa ni mi na mo ki mo teyin na
0: e se sa o
1: o ti Nigeria so awon te wa ni inu Nigeria ta se wa pala pala o ti awon na olohun ba yi won lokan pada awon ta se se da ta o ti awon na olohun o tu won te won ti waju olohun ma da wa ka pa sa
0: o ami o
1: professor la ni mu
0: wow e seun gan ni sir adupe pupo e seun gan ni sir sgi olaide onireti e se gan ni 0704700341 oya e je ki atu play ayinla adegator ti won be ko to di pe ma tesiwaju lati ma gba ipe na

0: agbale ti nlu ba jegun ta ma rein
1: boya ke ti atejise e fi atejise sowo ti WhatsApp line yi abi SMS 0704 700 3341 0704 700 3341 so bi ipin yen se nwole ko to kuto bo se nwole be yen tori a o gbora waye dada o ya je ka dada po mo stars si u folorun show zin gauzu lori awo won tutun eleyi e ti won se gbe jade e obanla na ni won pe e je ki agbo dada ka gbo dada.

0: leleyi lati enu Ustaz Yusuf Olorun Sho Hussein Gauzu Obanla o se jade ni ina e lo ma gbo wa lori TikTok yo wa lori YouTube gbogbo awon music platform na ni e ti le gbo won ni ke lo ma download e ke ma play e ke fi si repeat Obanla na ni won pe lati enu Ustaz Yusuf Folong Sho Hussein Gauzu e le ba won pade na lori TikTok gbogbo eyin ti e fe join challenge e ti mo ba e man se lori TikTok yen o ya e le da pa mo won lori Yusuf Gauzu ohun na ni TikTok ni mo won Yusuf Gauzu LTV Obanla LTV ma vi 0704700341 0704700341 ipe tin ba ma gba nsin e ma binu bi e ba tin pe ti e ba ko leni ti e fe ki ku ipale mo e le ki won sugbon e ni lanfani lati se beere orin kankan mo to wi pe kini ko si akoko mo si ni orin kan ti mo fe play mi bayi e lara won ti won se beere orin won ni ka fun awon ni sauti arewa e mu de ti gbe jade le kan si gbogbo awon lojo ibi oni patapata na ni an ki o papa julo ni inu osu yi ni osu kejo e lara awon ti won pe tan ni ka ma ki awon eyan won na lati ri won ni ka ma share happy birthday in advance si Queen Victoria Oluwa Funmike Ainotelo olori Ainotelo won ni ka ma share happy birthday in advance si won bakan na won ni Victor Omojola Olaode yi 88 na ni ayajo ojo ibi e Victor Omojola bakan na Oluwa Funmilayo ti e resa Arogunyo ore mi daada Ola yi na ni ojo ibi e 88 bakan na won tun ni Dorcas Olaoye ni Ishadare Street ni Mushin inu osu ina ni ojo ibi won Reverend Ogunji Olorun da won ni ka ma happy birthday in advance si won Alhaji Afolabi won ni ka ma happy birthday in advance si won Selim Akiwande ojo Sunday won ni ka ma happy birthday in advance bakan na Selim Moti Olariwaju ati Abib Olariwaju inu osu bakan na ni ojo ibi won Mr and Mrs Bankole won ninu osu kewa October ni won fe se igbeyawo fun omo won Mr and Mrs Bankole bakan na SGI Olaide Onireti awon na ni ka ma ki eyan won kan ku ipale mo ojo ibi gbogbo eyin te pe papata gbogbo awon lojo ibi awon te ki na won tin gbo yin pe ewo won ni ese ni kan ni radio 103.5 fm na ni gbogbo ikini yi lo tin waye fun eyin te gbo wa fun igba akoko fun ikede ati ipolowo oja lori eto yi e ma pe mi eni ola bosse di omo salu ti mo je atoku eto ku ipale mo sori 091 151 7330 091 151 7330 hello e kale o
1: Eka
0: lesa, wo kan yan ti bi se tin pe wa?
1: O sa dide ni apere.
0: Lati bo sa.
1: Lati alapere.
0: Lati alapere.
1: Beni, egbon mi ni ti so mo fese. Ni on 20 of this month, o ma je be
0: se. Mrs. Omotosho.
1: Mrs. Omotosho ti wa ni Ibadan.
0: Ni Ibadan, won fe se ojo ibi.
1: Gbogbo ojo re. Beni.
0: Ni inu osu yi.
1: Oshu igbeni.
0: Ninu oshu.
1: Awon ni o ni igbeni.
0: Gbogbo na la nki pe won ku ipale mo ki loruko ti yin lekan si. First time caller. Wow. E se gan ni o. Ki mo be fun yin bayi. Mo ti promise awon kan. Se e ma gba lowo mi ba fun yin.
1: Aisele
0: ni wa. O da sa ko si wala. O da sa. Ki loruko ti yin?
1: Awon na kon mi da sa.
0: Iyen mi si so mo to so. Iyen mi si so mo to so. Ki loruko ti yin?
1: Prince Abayomi Adedoyi
0: oda
1: oda
0: lati alapere oda won ni ka ma she happy birthday happy wonderful birthday si Mrs. Omotosho Funmilayo won ni Ibadan ni won wa o Ibadan le Oluyale won ni ka ma she happy birthday si won aburo won Prince Abayomi Adedoyi won ni ka ma ki yin ka ma she happy wonderful birthday si yin o won ni e ma je won omo pe won ni gbogbo ore ti e se fun awon won lawon ma san fun yin o won ni ewo won ni bi ogo tin je ti olorun won ni emi agun ju ti mi ti se la lo e lo e kale e kale sa o
1: e kale
0: yes sa o ko yan ti bi ti e tin pe wa Láti Ajégúnlẹ̀.
1: Olókun ló sọ̀rọ̀.
0: Olókun? Ẹni ṣó lẹ̀.
1: Báwo ni kí àbúrò mi kú ọlá Atọ́láṣe tó ń gbé Tìbérí?
0: Ẹ bá wa kúrò níbi tí ẹ̀rọ rédíò yín wà, Fọlá Atọ́lágbé.
1: Atọ́láṣe.
0: Níbo ló ń gbé? Ní Ṣìbírí. Njẹ́ o lọ́jọ́ ìbí wọn?
1: On the 20th of this month.
0: O ṣeeṣe káwọn náà máa gbọ́ Fọlá Atọ́lágbé wọn ní ká máa kí yín o kú ìpalẹ̀ mọ́ ọjọ́ ìbí. Ẹ má bínú ẹ̀wọ̀ mi ní láǹfààní láti gba ìpè kankan mọ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin Sàòtí Arẹwà yìí kó tó di pé a ó máa dágbére lórí ètò nígbà táwọn ò ní dágbére fáyé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ká tó máa fi lè ṣe lọ.

se lo ni asale toni bi ago meji la ba tin lu bayi ile ti moni yen ati wo ojo kejo osu kejo ninu osu iyen ninu odun yi odun 2026 la ko si gbogbo eyin olojo ibi ojo kejo osu kejo na ni anki o akiyin la ko si won ni ipalemo odun ifa ati isese ti oluwo doctor abere fausha otuwopo ogunda temples aki won ku ipalemo odun ifa ati annual isese fiesta bi won se so niyan o ni won ni odun ifa and annual isese fiesta won yo waye lati ojo keji dini ogbon si ojo kokan le logbon inu osu yi 28 to 31st August 2026 chief doctor oluwa abere fausha won ni awon wa nle o fun eyin se ba fe pe fun itoju ara yin abi eni ohun ko ohun ti e fe pe awon won ni e ma pe won so 091-3563-9982 won wa ni chicago junction ni second pipeline ni agbowa ogijo be na ni ile abere ifa house ile abere fausha ibe na lo wa lori facebook lori tiktok e o ba won pade e gugu ina laki e ku ipale mo odun isese gugu eyan ni sese papata na laki wi pe e ku ipale mo odun eyan ni gbeyawo ola eyin lojo ibi eyin te be sesile eyin te be se ko mo jade gugu eyan papata na ni mi mo ki wi pe e ku ipale mo fun ipere ati ipolowo oja ikele yo wu te ba be se boya ni church ni moshalashi ni ni eyin oni club organization ohun yo wu te ba fe se ikede e ma pe mi si ori ebo ibanisoro mi so 091-151-73370 091-151-73370 no ni ewo ibanisoro tele pe mi si ele ibanisoro na ni whatsapp ele drop voice si mi ni whatsapp abike te atejise 091-151-73370 won ise ri ikede ati polowo oja yi pelu owo ti o gani lara ni o radio 113.5 fm awa ni 1a adekunle fajuyi re gra ni keja ni ilu eko e ma gbagbe mo ni awa na la ni bond fm metu ati radio 1 kan soso na ni wa o olabe aburada radio nigeria eka ti ipinle eko ni abe idari mama wa omo babura ola adenike adegoke bakan na giwa ikoni yi abiola peters mr perspective ati awon loga loga to kuna la fin kiyin gbogbo awon engineer wa awon gbogbo won papata na ni won wa ni enu ise o engineer paul mr paul won wa nbe odigbi bayi na ni won wa gbogbo ati awon to je pe won ma sise na ni ola won ti wa ni ikale eni to je akoni ni janu mi ni asale toni awon na won wa nile oyen mr fred ayeni won na ni ojo wa pelu mi eni ola bosede omo saliu loruko mi ero ibani soro mi lekan si 091-151-73370 091-151-73370 e ka ro o